0: ko atadwe ginger drink no ene ma no de bonnyum sa no
1: eh na se edise ode to no efi se adon ko atadwe ginger no e yen sa adon ko bitters limit
2: 96.1